0: ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun
1: se looto
0: beeni tese ki o chicken flavor ni o ti won se pelu awon eronja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la
1: eh
0: beeni tese ki o chicken flavor afadu ara manda sonje
1: mu ti gba ti tese ki o chicken flavor lese kese
0: to ba je be aja fara o sare lo ra tese ki o chicken flavor ti e loni lati ma je gbanu nje aje ponu la Tasty Cubes Chicken Flavor. On fun wa lonje to gbadun. Tasty Cubes Chicken Flavor. O wa lọlọgọrun gramu. Olọgọrun 4 gramu. Ati olọgọrun 6 gramu. O tun wa ni ye fun.